Ala so te kaya pwe ndolo mwe Soti Babali na mwa sebe su Mami o kaye Kaye fin kou lende A yi mwansi e baso e kou Yake mwa wike le nyonu E kou e vye mwou e kou e ni amu Doule mwou e sanu a wole menu Na wole kaye suma san menu sa Ya fa doule ya wole sanu Kè o gyo mwen kwa di gen kè Mwa kou kou wato wawu Blani a swa mwou A yi mwansi a kende Mwen ba ja Sanga o sa o ko sanke be klobe o liye be galio. Awin, be klobe o liye be galio. Mami mio kai kwa kwa. Mami rai